0: niforo ndakaska kandi tuka ganda ema niforo mwa bana mukenzo songa mwa bena ulawa hanu ku mwezi wa munani ono abana bakengira ku mwezi wa 9 niki tuka iko mulekenzi mwezi wa 9 echo niforo mesha mabibuba kunde babere muka nganisha mwaka jana kweshi abantu mu bakakoresa isabuni itu wena ne bale kibo lutembo holwangera holwangerera ibulu awunda lutembo lunalo blush elo sosa kaki aho mu kasombole sabuni itu wena
1: na makushima atemusha kuluwa rais chivikwamu wamapitoka eliminyisha abasha kuluna bakekulu abale betu na bagala betu bali konda mbenda mbebo bwa batino shiba shi esaibunga ni sabuni yereyete bako batino shipita bako kiswahili wamwani ukabaminisha aho ndo mwatse wono sindi sabuni shabiri bya nene sitwa ndo ulamo sabuni nyireba na nyireba na shabiri bya nene shiba mbweno sabuni sa yayi kabaneka okotere okobro beno wangana toka eliminyisha bahulikiria batu kwa mire akatale ake sabungo kale kata na kata kalienda ata kutse kali ya hesu neshe vero tulemo nebiro vya rekusa kusiramo abantu uko batu kumbe akatale iwa kola akwa chendu echa katale aka vero nga kana chimire tuashi ngonga tubura chahe okomiasi elevire akatare ake sabuni ne nyumasha hukita shatu baranga ikukutike yete yikashi netu tsangikira ne moraba kotse yere na yete kundi omdonga na ataka ya ulisaibu kushiba muteba ina mabia uloko sende kunde shabere vya nene
0: esaibu akatare kayo kwanza kalu liku wana sana ata kurengesho sabuni shoshisho wangabote sereno motere nganga sangara omdoka heke sabuni heke sabuni nchanyi tia omukatare kariendrat kandina shi sabuni yuwene enyo mkatali ya kuaka lovire. Sabuni ya saibu yu lovire ndeke ndeke. Omuraba anyo mshubei esho wandubu shiba ngato keria kisedeku. Na sabuni nuka sama omuraba. Omuraba mure. Omuraba yu alikuwe chinyunyu. Echo baka ulamo chipilika chinu. Epilika ineko chinyunyu chineko. Okonda mbe ndrambe ya yu okolo ndrando okonda luhande. Kulavire mistari. Kune mire ramere rangi satu ilabireko emegongo eranji ni bleu tu tu tarenge renge ya mshoi uniform esho tushakera esho tatuka hola mu mugera ile ria bene mugera derio sasa esabuni inyamu kat inyamu sho soko aho shino maduka ushi omunoshanga bulayo muka utemiko kotereyo ngare yete esabuni yin ibumbire kundika ulo mu industry shambuni ere tsumba tsumba momuko kutambo shambuni ere nebundu shambuni ere bula tsumba tsumba weye tulutere ko izine enene eka kutumba ebindu bi nombo emelange ya lulu yabi ne respecte na makalidi ndite walemo abiri pimwa na batale mu bushi abakapi memya tserenga yo esabuli yi wangana sokirya no mombe ndrebe ho byo shebe wanganza mali wangapi mayo ko duane mali wangapi mayo hai elakambo uhe kiri sabuli kuna sinda hanene sinda sabuni sho wangaheka eba bulanga uhe kireho karuha bakali bebe remo ebe ama awande ma produit ena bili exagere awanga tasano mu bero mu no malete uwa botini eya bianga eya bya fundura kuno langire kwa mfano nge sabuni yetu yi nikama ndi yangana ya hosi hosi nikundiyo hanesi wapi na banki sabuni ebu acha umubira kasasa basi nambo ere halolo okobuli ndambi kune muka na basabuni itatolera lakini tu ikuwe tukana vayu buo mbira kahera ndreke iwa butiba kabisa omatibwa mahamba esabuni nitimupime yo abatabata abanduwa neba na shiyo oyoto wata lengayo atari pimayo akasha shapu watiba kwenene kushi nabe na vere hera nabe na eba perinila vya kubendobe nene omubira wanginabu kiri ukatu lao kodawa kato bongo lao kushi tuwe chivi eni sabuni uka kulesaya esho njimba wanginashu sikana sasa no kumubiri wambala esho njimba sasa kwechi produi yulia furamo ya abiri shialo esho njimba esho ukambalasho nerulu nzalu kalua labi ya kutarana na produi yyo ewa sungumubiri waka sasa tu kudimuka furamo esho njimba enani musabuni ituwene bulangiti wawari furamo musabuni ituwene neroso kaya sukutuka otara ibe wacho kaya halula kaya halula kaya halula kudimuka furamo musabuni ituwene echo chechibi echeri yao echekata sabando bomu na wiri
1: wasinja wama batoka eretuka nilabole obole mundu anayu wire na ye kotia nande mwemenya vehya ebile virye sabuni eye saibu iti watu washi akasabu akuwena tutikaka kalua mwiri hulu tuashi esaibu nayo eri hulonga dikalua morete eno esabuni ete mwiri hulo tukote shi yuwene bo akasabu kisaibu nako kane mwiri hulo kwa temusha kuluwa raisi chepe kwamu
0: esabuni etu esaibu okuru neri hulo eshu wanachashabu wa eri hulo rinemo ndake kwanza chungke ni menya eri hulo rei teleke luchimba lukera eri hulo ni ipuiga ya mwana verilu cheri hulo mwuri sabuni meyangana furesi mwuri nari hulo lakini boku li hulo metawe ukaru ndaye ibu esaibu itweli hulo tweli hulo kandiri wene eli hulo ni bien deru kabe sati.

0: Non, mais on ne Kwa mfano ese kocha bokera kutu kedira mo nani obunga bo isiano ye eye bekosa na kwa mfano bo ewa tahe bikose ya tahe ola bi ola tumba tu ese bita tu kala tokot ndi tu boka pepeta ehe ne so zamuni shine isi pepetire ni mapirate na akate se population ni mambo abantu bana ne bakahera mu butamenya ni mambo biblia kana betino abantu bana ne bakahera mu butamenya ti watu wanapotea pasi kwa sababu ya kutokujua alors le peuple périt par manque de connaissance na sasa wakati wakayo si bashi ko bakato era batyo ko bere bula bula lakini mundu na ishikiri wosi chelo unachukua menyo buli bolo chemba lwao ewa lo luchemba lo renga $50 na roya fulalo nicho mo deux jours elo tutangika elo kutukuka lo hore mu maget na ro bo makola chino kune mukabo bula bula e mukabo bula bula bisabune e mo heria shwe chini ewa mayetesa lero abantu babya ngalisho esabuni ikalekewa mnyango kwa maji heshimisha kundi lo chemba lo kumbe lwera no mubiri waonera no mbo safi bo mungu akatusaba si usafi bo mutema Musa ni usafi awa mutema no mubiri ukakora mbona Yesu na kebe na nataka tire mpaka lo chemba lo mubalu ralo mwakule na nemu mbalu chemba lo mero na kula kula na nalo te ada kafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yi eh na utikobe kafula kwa beka fula lo mobe alanga ngabiri yi kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na nemu mbalalo ndiye saibu Yesu na shesabu yibu yengo ko kabisa yeye saibu ni UN formula ne ngomerere erere ngana be ya rende lakini formula yo fabri afu mburayo ndiyo
1: kona chini mbako hano bahulikira banzo akatambi nuluhimbo mulo muka kwa mao chini mba echo mo chika kaniria okomyatse elivirie saibu nga ikakola ite na yete nga ekikare kya tabyange sendi saibu ni sho bandu abaro bakaitswe ko lama be fredede nga nachi promoshima nyumulo mtu likirire tomato teno twashala nako ndechero mwasinja tumashima na mshakulu wa rais kibikwa mo yo shemiatse ya kampuni yake saibuni sabuni ngai kaenda yetu naye tuma mshima kuni mwaka lia ari sokona chene mbako hano angato kiba minyisha ino saibuni ngai kako ngai yere yetu naye tuka nemba kabano yere yetu naye kutia tuma mshima toteno mbolere
2: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji katafauti saya e chenru chokobendri. Kuku mwanamu vyu wa e saibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure e chinyuche pelika.
3: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari,
6: pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perdez plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
8: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo!

0: Amurabe atwani nuko sirali ama ine hene hane
1: kare ko sa hane mbuke ne kama songulo kwa kama bulo awa si
0: eri kuri amari abe yatanza
1: kare na panyo sa
0: la minya ati ko sha nyeta nao
1: kubyo zinyambumba ngabira ona ro gutumba nda de
0: to we ngire ko sobe ye ye
1: eh yabo ye ye nera ye ye ngo ya nyakiriria nka ano ni mukwara ambia kwa nanako
0: na mshakulu wetu isebandu
1: anamurebia kubo omulero
0: wa na bwana tuweke kwa kundwa njiri bakanyese mbaba tyambo sindi neto sindo bisi mumu ne na mabe bweri eti tulitya
1: eta
0: neto bade sinera kwishi omulero chaka kale kicha de kutoku ngirimu na usimwe ya mjumu hindanye kanyinde omulero na
1: ataka ka
0: ai atabuka chinga onga sia
1: ba
0: na sia ha kama iwa biri bwana cyo bamubire
1: anzumwa
0: omukekera omukekera akalo ko cyo bakalo umuyuma bukuru okukala enkala ngrenda seria ebusekeranyone ande byuko nungiro ninde byubye humya ne kakenzo akabwara amareho
1: amareho
0: mareho wo muti ona sungeni na ngolo lokire hali yakwimo okona okona omumelonge mwari aho oko ehe heseri aliyo bakola mabe batama abye abye amabye nani buyiri bono
1: ndina nabinyi naba nabinyi nabutamiria ho
0: e ko batama e mbu bu american de buyiri
1: chareke ba nuko mabe batama nabi nabere batama
0: nero same suwe nani wenjambole nawa ndi ho bakola mongo hali
1: nda amare okabe karebere na kalangira
0: Watalangere. Pane na kandi mko kalonde.
1: Nerio aba otebali ko ekaya ngo babahe.
0: Abale nyekaya omweke omukekero manga muhekera ne mukekera. As hakabane kamulume wa martebe hamba. Akabane ko wa pasa uba nyalume ko tutuna bitunga na mukwara mbya nabanda. Hali nawo ndi mulume ambuyo sol anautena ko la mo le mayiwiwe anyo bakamo lambo yonya jiri na chelalo kwa kabe kukumba obatia banye cha ubambo kanye kara ya haya mahwa
1: ali makuku
0: ali makuku na musashe mablu umubusungolmo umubuso mukam
1: ehe
0: ati amarego
1: naye ngakamira basanga omuke keruyu wamabe kondere umikuku sheli tukaluva na rumwa tuluhirie toka kondago na ya aba kondago baba shakulubu si aba komolo balolo komare go gusi babyo machaganda chikulu bakakanya amare go bafeka ma katwa magalo
0: omwira we bitungini ani esere hali yo tsali na nata mo like ranki mo tsali kishi to nito kwira hanat bana kanje nonga lola mabreka ole mu ikongo
1: ikonga
0: ikonga
1: ya ya njana na mtu ni ikonga
0: atiaka ya darakamu na ya agenda kera
1: ndikwa nabi sindi nata arera
0: kumo mweko
1: wasi walo mwono
0: pas niwa mwono yukalu wa sokana nebo palere yuka ya palere kwa ne male huwe
1: ambu simba enda chivalere yuvanya usare vahenga
0: oo tia ibu amudisho njiki sikebulika njiki
1: kupi ne Nario
0: nyakitsimba batsembesh
1: omukekera mumuwe ni nario ngata tumirawo iyo kerefuri nabachananda na masudi bachananda nabandibu si abonzonda premier nario kwishi enabere kereverera nario kwishi ambo amareyo mareyo
0: omukekera amareyo Nero tule muno monde nande.
1: Oyo ni mukwara ambia amalolo akaramburache na yakali atango mubiso mere na mumirira taranzo na yamari wabiro lolako yakala behosh.
0: Ono ni wenyise bandu na balimbio ni mumongo we mwaha hao manakufi wetu
2: kare tusa tusare mubashwaga niba mbo iko kwingata irako mara ko mukekera amara ego
0: era okoliko
2: eh ndikoliko red kwa ira ko mukekera okoliko
0: ni wa duka duka no mara wareo nyama bya nyama bya u
1: eh ya yao
2: ngaira okoliko habia habia mu omulu memu ma ini musinjiri nario mwala la kampi ba kangania mare walola neri ehare na onde mulume na yene ene kebera shara mana sine ka hula wa mu mukatio neri ni agutu ya baka libasatu neri wa kwisi ni anawote musache wewe ini kabye lumu ini shiga haraka muri enjengwaria ashia lumu kandini ya haraka ini ashia haraka neri wa omulu miyama inia bare kanya na muka katioka at the time basi zero akishia bia was a vero bia ubia hoa ewa nye berekera na ye kundini ya vero yomonde na ria kata njera mori na ya nande mwe tangora na rio siyama ya mwuri muka liyoye akaya ya tangora na katio kane mwuri ya na rio ama bia buwa atyeke lua ama matiramobe inga njoo amare kukwana apore go buno buna mi suma ngambire moko mure bure njo na nye si apore go bwa mambo bwa makwamba nga no hai ai aho kutu ati aka hangana ati aka hangana ni abere matero mo be hing nerio amu mama bere keraba na abari mo tinde chumba eno muye bukaye tata wenyu mutimu no mama ika mundo ama ve matera muno asha mu mature aba na ba mavia omo musaka la bukache nario ba moye bu tata mbuya amuno mama tre omundo abere matera mwale oya mu mature njoro yo ino mu mubere mutre atumye wewe ya yabando vanda yesimbe nitano baratresho emwa matuka lo mavenga mwa nario tahe siamo bat eburia ya porata yenda sokero kuwaye ote badati mbana nyereven eye chetanga neye nesara bwene ne chivivi na atesho badate eno nama ukwa kuno ko lubanza ngahanula nario tahe ba ma bagere tshimbe nesio nario ba ma bwambo ambo shimbe nesio mabika ya ambo nario katio kama uluko mwiwe omwari omo ama bia be abi ya hanenge sio mbena sio aliat eno moti alu mo benge abio se benga bewe nero sie ama matuka lo mo benga agenda kaganda ganda nero ba mu brambu trai ye inje mu kali igba huri watu huta kwi tali bia ko wa mahemu aba na ba uba baba katwa la sio mbena isi vushinjiri naba nabo banyinyi apo yu mukari uri yashingira imba baba kashe tuha yeshu mbene shuvushinjiri iba uwe sheta iken ati otere nari otahi mulu ni yesi mwana nati kumare yo nari amba mare yo
1: ni ko kagala
2: ne ka a se kaga
1: ne wa ne wa anya
2: nari mwana loko bwanyi opore yo simu bwanyi yeshu mbene shuvushingae eshitano
1: Nerehemukina mabehemuk.
0: Sole na mwati.
1: Mare.
0: Katende nuwiri.
2: Atende ule mbe. Lakini ya minya mare okwana.
0: Elize aveke nuwiri. Hao mana. Ando wakamu alambu yorupanda. Yumukili. Kama nikomo lutumo hali. Nabu ushi. Hapa muhimali. Banyumuchumo mweyo. Baswaba limo. Kujikweche luwe. Obo de mundo. Amatuwe. Anahulikiriri. Amale wogo tuka kana yako. Nero male wogo aja. Iwata hongoka. Iyere ayendi ni nishati. Akaya nga ya hora hobo tseme.
2: Kwe ni akaya rangura male.
0: Ini akaya rangura male. Nero. Imo abasha ukulumoshunga. Nisha uwa kena wateno. Enyo tayetaba huerukununga. Yeshe hulia umunyeyo. Kuchia shitu umunyeyo. Abini anawete. Omwigo mwarewe ebe hengane be gumerera nebishine be gumerera ebyeshi eka wiyo byanarundane handi muri be byabe bamo ibo bima yahingana nabi yitabahwera uko uko nunga yitabahwera uko nunga nibahuri banahurikira ayo wa marego amarego ewe nduka ganda ganda na ukenda ganda ganda na ukenda nuko kalangera ngane butseme amarego momerera ya omugwira bakolambo aba aba beri abakasangero ebehinga begumu bakolomo basema nero mare wakabinya enya nenabo ehoshi hoshi omusima mabilabo machiruka ni mare mario ryo musima muri chabo na kalwa bla lo chambu chichi chuchirucho omaga kalunya ebyede bikalubyo bama biyoko bo yiko kugum omumine ngene shyalaye ni baka hani o ndine kandile biruko ndikwe eritumo omobusamenye kunde obusima onde kana menya no ndisha katoka bisheshi omuntu kwa nomubombero mwego mukaliwa yuka bya mubrata sitwa bonotwa matengerwa mun bonu mukali naye chebine ne shikatyoka aho kwa kalokero obukone bolokero katyoka kaduka omenda no ko kwa wanko kwa maiko mulume kendo kuri nare abini katyoka ndiko nimuka katyoka na ndio katyoka na mukaliwa na ni katyoka Merisha bintu kibiri wa male halikala no kakuyi kwashiba musha kulumuka ndambia ngahani na wacha rito mekera kuno hani kano bebero komo
1: tatu kilo ya kagano ngandi luna
0: otia
1: wakula olu balu
0: amale go oduka kana yako nerungwitre musha kulu wage akambura binyo benje akambura binyo benje amaleo abrio kwa choho chenu wakama hola moka sara kwa kaba nikoko chila mero choho buu nire halia na kumba watu nyana na muli wabio wana musai na domina shale bulo moka wamo halia kanyuri ho watu kandia nyuroko henze zetu kaluhano mlenga hiyo ndakemo na kasengi hate kutu nimu buwa ichinyo maleo chutu kakana yako nerio nyete musha kulu wage akakambura treno Erebo uko mwa ni wambo erebo uko mututu namu buko mututu ni yeremba na nabringa muganyito erebo uko mututu ane ale manga musunga natazukirwa erebo uko uko mwa kane yeremba akaholomo kakureka sarako didone omunga ngoko kila meroche echibuni erebo uko mwaka ni yeremba ne marego masa nonde mwana salamu ya tino nyamuhanga mwatwangikira chihu kwishi watwangikira ayikashika bya Omune yenu ibiru byushi nicho bwacho munegeno abande bakane yana ne male wonde kabuka ne male tukalangira naba nikiru ko bitu nina bonga batsimi no ne male wo tukalangira naba abakara ne male go le go le no mwa lwa mukale go mwa bya chiro chuma bo kiri banu mira ne male go mwa bya chiro chuma omoche ho mumwa bya chochebe echebe soro shonyama Muma laba oluhetu. Mwarema bila oluhetu wakahoru wanacha. Okobela meru. Ebe soro yushi. Ibe ya bandana. Echi ndi jina mbiri umonda. Neche beka yelakira, beka yelakira, beka yelakira. Yemo wati. Hotu kata mbukira. Adhinga tukata mbukira uko oluholu. Echi itwebo ushi. Limi uko. Oko mungura kwa mulondo. Nungwisishi ya ningwiri kweri. Haku hino kuliyo uji umonda. No manana ye. Akuri akahoro ko monda ibo mbo lwa bya bore wore nerio baba mbo ehe ndi toma toma beria lwema konde na batra ho nabo nabo mayiko akahoro na mundi mya tungera kuti mundi ho nyita nyita mbere ati nna enda yanwa mabekeka nani mwa tungerera na mukahamberana ebyo se bya ebe soro kuti shiruka ola mosho sho nyama nerio mbo ehe oyitwa ngane bulia twanga bulia sana wakashimba na fulini na uche malingi kanyo watu nganeni wakashimba tuangera atote wakashimba ya matolera itwa ya luema na utuka ya luema itwebo shitu kande senduka echa ganda muke na muneni tuende tuwe pike echa ganda na itwe chomolero munene kundu tuende tuwe chomolero tukandia tuwa pesa nyera kuo abia ka esungushe kwanza sikandia sha esimbere sha huwa kutuashe Kisha tumeka kushaka beri. Na sikandi ya shao, eshaka sato. Eshaka sato, sikandi ya shabe. Shabe chikana, niwa mbuha mabibi ya ilika landa yake, na mudiru nya mabie. Inye mabie kumobudengra na wawu. Nerubwa, okay. Obule chihangwa, but over the chinyama chisoro ichabe ku chati kalaba chikabe kula malolo nerwa mataka holur holur sebi olunen eh ndio lute bi olu lukandi kalikwa mo oyo kandi oyo twedote omu imaniri oyo kandi angamu ngamu kara kuti mukoshite rukandi
1: kaunganiri
0: umwanganiri Nebo eh obo de chisoro bule nyama yirebo momotse mawayo yama political yemikale omolutse yulu olware olware de kulul eche ndi chana tungerera ebishe mo babereno setwa rabanika kwe echa matolere cha yomo omolutse yulu mo chitumbiji ba fyere de eh nemo watano tunawitse hanje yo atu hanjika shade langera wona kwa matamutse ka ha itubu shi tunga nyati Shibushi
1: tuwekule
0: amalolo wetu akahoroka no lero no na namata to huambo ebi ushi eshonda mushakeka samale wasebutu kwa otu kaka nako
1: otu kale otu
0: kaka otu kale wola ni wa pomo kekera likuli kuyu amale ego temi kwa machuka he tukwendizi koko okobe sorobe kolobe koloni wa mushanyama nyine pina nebe ne abalingo bo bonzou abalingo bo ibubu shimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro bene ne abalingo
1: bo bo
0: ne shonde bikanditsukare bekol
1: namari amana namana balene
0: eh otia kandi bekol kandi wala ba emberishi jitungi chere bekol kasichi kere ko chisoro rero chiri ho boyera lotebelo nyo olobete
1: Umi nyeke yori ya yuto la kerekano yuto vua.
0: Nereo, yomo wati buro miro mwambutu. Omdwana mundi ya pekula, achisoro chino mundi ya pekula, nero chalabera halia. Nyo, hama vyo lwande, olo amalolo, nero andoa ya pekula, nero, nipati, abisoro vya pekula, nero vya labera kolo ndelo hande. Abisoro vya malaka, peka pekula, ya malaba peka pekula, ya malaba peka pekula. Na wanzo, yuwa shimba kwa kakikabwa, chisoro yoha, sanyiku kumerimwe nari ya soroe. Yewe shimba. Ama vye hikaho, atibatahe, njama lolo wa yalenga nima njikuwa bandu. Ate kunde, na vere kola, ebirina.
1: Ebiaga.
0: Ebiakumba. Mishakuluwe kumba, na mamulangira mnachi hangala. He, ate no, na vere nga dendera, na mawera. Nama hikamuchi hangulu, chamulume, echi ni mshumbudi, kosa nga hau. Tenerio nama di shumbu nama ichumu echa ngulo chushi nama biriacho
1: ngario musas
0: ngario musas
1: ayo was
0: na bere na nevulokonda na lebia nama libisene na yaberwa nama shikirano ko valisha nabo mona liabo njono neri ni lolori ni lolori kundu abende besoro betu ha shundi ni lol na bere halia
1: pamabebe kola
0: wambuli nama shasa ama sabo lobo lobo lol ama saka ishirira kani njana sinyiri ni lolo kare yabe kuleria hi kwe neri kundicha omwambori ombo obo de chisoro chibekule
1: chihangwa chibekule
0: chushi chibekule
1: chinebuge
0: abireshi iku yomburi arne vatrai chilo chiuma muna yoko wa muka oko wa mukara ngabuti ngayamu keraya Nerina berena hikako nashi kwa bakara bakaitimba yakomawa na muna hona honoko komawa waliko oko abakara oko betsebereko munda aduma kubye na hona hona kubye ko buyira oko musangam nerio ebisoro bishimo libikira bet eh oyu halirie yo wa yende bukara yuchi ukaya hona hona noko betsebiyabo yondote No lubanza lo mapiri aho eri wombuli yo mabaneka omo
1: omo muno huno
0: no
2: moye ndabo karang
1: abere
0: eri nachela loni muiko kile na masere
2: na matashima banyapu karangwa munzo ebu karangwa yiko ko wabakara
0: odia bayaho oyo ayaho na honanko yo bombo Eno yo, yo amako liri lolo renji, uirenga, eri yuwadi shumbuli, na wali. Nume lombo, tomo tiria, nodo imalu waho, wambuli, ahamba uwe, ayeno komutri, ahole, vyama tiria aho. Nekwenene, wambuli ya beri ya betueru, no, ubukuni, wama labo lo hetu do matiria ho
1: nerebo batsa
2: neria bari edwa yo kwa lumi ala berati no bula katso
1: yumbu mwana yumbu wasinja na amare wa na amare wa ni mane
2: ayira ga moni ko ko se kera che ko ka se kera
0: amare cha be wa male o da ga mochi
1: wa ya dikiru
2: wa yo hane ka
1: a
2: ko te tsu cha be
0: wa male
1: wa si ja mo wi sa ba ndo nga na nya na male nga ni manga omwe cho yu ama tukukubali tuwe kusitu ama temera nao alirio ni mare niliwe mumare yu uli mundu ane yoshi achabu rekol nariumu lumemu umikuwa na yungato chaluna hirako lumelu wako sangwa amare wabrekanya walu memu uma ama vya ene mutambera wabandu woshi ama chihu wana vya wukuni vulewe ni haba mubere chirambo oye ni mutambiri hana vya naundi mwasi mulevi mbo. Oye ye mutambiri ni ayendu hini. Neri yeti ya hii kanya kabwene chinyo chisucha. Hivya chiro cho mama watu. Ambo hawa kuni bama vya galu hawa nene bakandehwa. Bama bebe bibu hawa chambo. Ati mutiki. Ati mbakandehwa. Neri otu ya tu chambo. Urondi ububali ya abukabana ya. Amari ama ubukunibu kashabu kabandu. Beria beria yikala, bama yikala na more wewe na bakala. Ibe chanda chetuko eneneko, checho, chabere habuwa, lu habuwa, olu ilemi abandu. Tukaira tute, mba, tute tukishe uria mukaka. Tukaira tute, chanda chetu, sibete, nibete mbiri. Ewe, nerewe na libi, mbaka pradata mbira abandu, ana mba, sibare salama, mbye. Aku bakundi babiri babane ne bakandehwa rero wa ah tubere kirane mwambe uti abantu bo shi tuka kokotsa yububari bakasha ho mwame ambu he ne kwenene rero ambu tukayira ngo mwame bwa mutikemo uburi abakali bo shi rero bana mande call bare re na balume bo shi utibaye mbawe emisoni eyo nesho nzurishi ya basi akolo siyo sikendi kukutia obubali ya mbu ee bama haba karibu siyo usiyo na utalu yere bama mbuwa kusangwa siba hirani lohala bakari hali ya bano mbundi siba wata nzuri ya bani babiri ila shombala kulo mkwere mbiyano nana luarebi hulu na luawo haba lumeba haba karibu bama alera bama hirami emisoni eyo omamareka Mama shiwa mbona abalume boshi abakalibu abalume boshi nabo bashisawa nabakali bashisawa nabo abanamureka nesho nzure shamalundo shamalundo ama mishiko mu mishiko mu bitita bitita ehe bama bya abamata bama bwo mukiwe cyoshambo eh umurete yo amu abakakokotsaya obubali bama ya namatare amatare awakindilwamwa obubali aya yoke wamba mama yende shombono tukawala mama matiere primi mama yende shombono nari wakolash nari wama wakira viremo omorero esho nzirisha malisha yokonde mungum ama utisheri ya luwamu nene misuni ya hike ya luwamu batubaka waka unza chuma aya marega musi ya mwenye miwe misuni ya mwenye ya walerano yabya ameka macha mabya maka mbe chumba chakino ama yesebe ndiko kutye eshombono kulwa mwuta wanwa magana nare mutashe yaleba yabalume bushika bakina ko transfer nabaliri batashalira abalume ashonzire shese mutye shese reshalas nabakali baba bya galwa ubunda nabulesho ani reta ira yabitsandye ko komisu okomeso nedi misuni ya mabola mukwehi kunyoboshi abore mundu abya kalero mwewe mwebyali nari yakakwa mwuta awotwabere kokoti nari mundu umusha kuluyu mwana mi abantu na abantu bonye na bego no bukuni mwakere kabo mabwawo omo mwuta weki awe shombono no mabiti ebya shombono amari ku mundu ni aho oyo umwatsi bari atumira abashya kuluga yitunda nabe bobo nabe kela mata nabe mahi nari ukuni mubwa wa mubwa wachirekwa na malwa mwalu ni achirekwa amalo bono namune bwire
2: washinje kumukekera
0: Mubarundi chindu ekindu changa echenga na watija emisonia yamaye baneka akehale malego na bandu umubugira bakashisawa yale malego omundu ashonzere chama la lo mumuntu simubute nebo nebutseme ne malego
1: tangoro kuma
0: ne malego
1: kwene men
0: banatuleyi abatula bakaheke ishisu shisamaji nari kitulo akata kengat ukale baya ehabire ashonzere chabere ho ne malego neryo babo mubikalamba ehe ba tusu tuyire tut mubabana erisubiria oko bulito babya nabo mubasunge chereria nabubalia bushimba bibanobo bamasunga maut kundi omubiri akabya beria na unyelo mwa mauta auwe nyanye nyetandeke ekyoko cherechetia onde uja tuba mubugire olo olo nanyu obole gobwe obwimbuli iba kwenene ebope yanabye yabiria malolo eriya hunhunu kwabite kwebope ebope muna kuria mu yamatsangirwa eyo ne buhema sire ya mutagatu kwere una wambuli hey kwenene yiko abiri ikeno ebope na kashimba kino na wambuli naye ebope yanabanire ebete byari yahuna hunako itwe tukika ne bope tubye tukika yo tunayi kengehere
1: abohema
0: tuye bohema tunayi kengehere ayo yire twedwe ne abo bakakana yana hanji katonda
1: iribulawuliri
0: iribulawuliri
1: obokwenene
0: nerusenda wabe akabutumira ko moko wamerona yinayi wamabye pamba no ukaye timba timbayo ari ukabyo karonda yiyo yitakera
1: utikinori kisa
0: yo muwambuli yo mbuli makabagale ari aho no ko betwe bo
2: Chabere tena ingato hirako
0: akandika keke.
2: Akandika kekera na bere tata ndofu nunga bungu yure
0: achobo hari.
1: Achobo hari.
2: Nario habia mumu mana ye mwa ene mwa kolobo hanya. Mwa mba a kwenziri tuwa wano mwame oyoka haya na kita kichesuka. Oy mo basi twende mwa esho nyama si eti kusangwa bahe yi babere twato lo
1: ba matu
2: ambo amuna ukacha erirwe gore
1: yo
2: ndeno twa mabere ndo mulu nukalekirira ni akende bugesho mbwesh ambo
0: male
2: bamikala mombra a yoshi endare yondare yondare yo tukande yeramo
1: Mamwa.
2: Njewa bake. Yondare karinga ngani mweru. Omweru, yumu mehiro kopu wame. Ndiya kabia mweru kusangwasi. Idwita mwire mbere. Tuwa mabi mwire mbere, mwirubu ke mwa. Ehe, mwasi asubu mwiti. Eheo si hehe. Eheo mbebe. Njewa mbebe nje, kasiari ikana honye. Mwasi asubu mwiti. Ambo, etuwa yoyo tukaranda. Ambo, ehe. Njewe binyinyi bata oyuka rurumane kitu ucha sukana yuma mara mumwana anamwesha babye abarurumera mune mwesha chapo njewa nzu njewa ngai kwanga njenganye tulako kwe njewa wambo wache njene ngende lino muri hata
1: na wiser
2: njene basi amombweo narishiba mama mumbeli mbit amabye byambale mbita hano aho kubije ko hano bama irahiki eki karara cyashela bakite mu kiku
1: abweyo bwe
2: nari amabya kayitirula ana iko kumu okumunya ngirye meru mubembene
1: mubembene
2: mubembene ngabya ambo wanda bamwe iyo nakete bwo ko buteke bwetu iyo mbene shati uti Mbenya nalangera kandi akasogero ko wapo aho ndene banamburi bale batrebeti beji he
0: oyisu
2: kombotale katwata yebisa kandi wakandi bayikambu nje nanda mande bya wepos nari utahe abamisiba abantu nebo mumbu ye twama kushi twamu mutwe yirire yondare mu mutweri kushi twama tutya bya katuli ini ali muichano ko sionde ali muichano ko bombogo Ayi
1: ila mare
2: nareba mabika leba mbwa a
1: uriyo
2: tuyera tuk ambo kwishi
0: Obolego amale wotuka kana yako nibwambo akabwambo no chenya wasa ehe wasa wasatire manje yuwasatra manyuma chikabwika chete baba bere bata sombolo mwame pamarundia wandale yushimba na bandu bushiba mwira mwamenge kwishiba mabya sombola moha
2: na bandu bakamuhola mboroko
0: otia
2: Mboroko mamu ya pura, ae yo yo, ngabula watuma. Mboroko mamu ya purire, ae yo yo, ngabula watuma.
0: Ehe, wama abashite yikalamba, setu wama kwe, fanasungiri umuami kwe, tuwabudiri umuami. Tureshi alibaya, oma bendebe hangu, kubali baba tubo umubinyuni. Numubinyuni bi, Mkwa tabo kwa nene mcha tabi ya chitsebu, umolimu haba neka, wango kolome. Na wango kolome, umwaka raunga ndeke, chuma chikara unga maka rabala ndeke. Neri wango kolome yu, namu na wire, anamu rabala ndeke. Anamu rabala ndeke kunde, akana lwera nokoba andre, akabu mudigala, kaba nasengere.